0: Beli sang Prabu Karna anggane dewa durusang suwecanin di tiang beli ya.
1: Rigatingku aduh kita
0: rikale didang ketibanin sungkawa sungsut kayun kedokitan di tiang beli sang Prabu Karna.

0: Masapas susu.
1: Rikale titiang ngapik mikoliha mapas mpesan ke mpesan. Nih mas mapas susu.

na kilingsir sampun apip pamargin cokor di dewa jak sampun bagio kayo ni do seneng kayo na kilingsir.